0: Walang may gusto sa mataas na bills, di ba? Kaya naman, narito ang simpleng tips para makatipid sa kuryente at langis.
1: Gumamit ng energy-efficient appliances, i-unplug ang hindi ginagamit na appliances at samantalahin ang natural na liwanag at ventilasyon.
0: Para sa langis, magplano ng biyahe, iwasan ang biglang preno at mabilis na acceleration. Gumamit na lamang ng bike, maglakad, sumakay ng public transport o mag-carpool.
1: Simulan mo na ngayon dahil sa maliit na hakbang, malaki ang ating matitipid.
0: Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
2: The hits all day. The best mix. From the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
3: 100% 80s.

0: Bahay ang kailangan. Dito na tayo sa pinagkakatiwalaan since 1987. Milandes Houseware, living room, kitchen, dining, and bedroom needs. Nandito sa Milandes Houseware, laging may discount dito. Kaya sulit na sulit ang pagbili ng inyong kagamitang pambahay. Kagaya ng rice cookers, flat iron, monoblock chairs, Uritex foams, gas stove, toasters, and many more. New and improved, bigger and better. Milandes Houseware for all your household needs. Milandes Houseware, located at Casablanca Building, Rizal Avenue, City of San Fernando, La Union. Pagdating sa gamit pambahay, Milandes Houseware.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarinesor. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Mm-hmm. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Mm-hmm. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na siyang sasina lang, Kuya Boy. Mm-hmm. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Lulungteng, tipo pusay, iti ay ayatintay di biyag. Mabantay lang sa dya, juices, funeral homes. Tanasayang, di panagtaripalda, na uwan, inasdasita, na magnangwan. Umindong na kurawa, di juices, funeral homes, at agchapilda, sa dya, diversion road. Barangay Bilay, San Fernando City, La Union. Ken agdabay sa agada sa jay, Bagnutan, Ken San Gabriel, La Union. Poblasyon, Tagutin, Ilocos Sur. Lascaud, Candon City, Ilocos Sur. Pagani, Campo Cabaruan, Tayong, Abra, Ken ti main branch da, sa jay, Kinavite, Baguang, La Union. Juices, Fiongaran Homes, Rukwa, Ken Imatmatlon, Nimis, Nenita, Apilado Gonzalez. Mabalin tayo, nga kontakin, 0908-894-1424. Or 0915-513-144-9-0927-683-290-0927-683-290-08 or 0919-991-2188. Users, funeral homes, si pupuno, nga ang serpi, nga

0: Hey. Mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction.
1: Ano bang sekreto?
2: Wala pare.
1: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
2: Dapat tamang oras ng pagkain.
1: Tamang oras ng pagtulog.
2: At tamang oras magpapawis.
1: Para healthy tayo lagi.
2: Gaya ngayon.
1: Tamang oras na para...
0: Oras na para ano pare?
2: Para mag-coffee break pare.
1: Mahirap namang puro na lang trabaho.
2: Kailangan lagi may katuwang tayo.
1: O ito.
2: Share tayo.
1: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
2: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
0: Iba ka talaga pare ko.
1: Bilib ako sa'yo sa sipag mo.
3: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
2: Ang sarap ng natural.
3: Available
2: at the generics pharmacy and other drugstores near you.
4: Craving something new and exciting? Come and visit Bistro Enye. Savor our famous pad thai and pastil, or try our affordable dishes below 100 pesos. Enjoy every dish with our authentic sambal. Here at Bistro Enye, we are open Monday to Friday from 9 a.m. to 9 p.m. Bistro Enye is conveniently located at Giant Building, Peza BCEZ, Luwakan Proper, Baguio City. For inquiries or reservations, call us at 0927-700-2230. Bistro Enye, where every dish is a celebration of flavor. We also deliver via Grab Food. Experience a celebration of flavors at Bistro Enye.
5: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
7: Hey guys! Shoutout naman tayo dyan! Want mo ba mapansin? Feeling mo ba kulang ang kwentuhan mo with your fave celebs? Or nagpapapansin ka pa dyan kay crush? Gusto mo ba ma-feature ang pangalan mo on air? No problem! Here on Shoutout, sa Big Sound FM and Big Radio, ang boses mo ay mapapakinggan. Kaya naman, kung gusto mo may makarinig sa'yo, tap in na and join the conversation. Pa-shoutout naman tayo kay Sob! It's shoutout time!
8: It's Rico John on your radio. It's Big Bang Monday.

0: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
2: Craving something new and exciting? Come and visit Bistro Enye. Savor our famous pad thai and pastil, or try our affordable dishes below 100 pesos. Enjoy every dish with our authentic sambal. Here at Bistro Enye, we are open Monday to Friday from 9 a.m. to 9 p.m. Bistro Enye is conveniently located at Giant Building, Peza BCEZ, Luwakan Proper, Baguio City. For inquiries or reservations, call us at 0927-700-2230. Bistro Enye, where every dish is a celebration of flavor. We also deliver via GrabFood. Experience a celebration of flavors at Bistro Enye.

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Si Mark po yung tumawag sa inyo.
2: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
1: 24 po.
2: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
1: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi nito sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
2: Oo.
1: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
2: Oo.
1: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coke, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: The hits all day. The best mix. From the past.
5: You got it all.
4: Or now. This is Big Sound FM.

0: sila ng anuman klase ng electronics at electrical appliances. Service center din sila ng Corin, Everest, Eureka, Foggy Danzo, Beerpol, Mica, Technogas, Technic, Imarplex, Duel, Electrolux, Minami. Mayroon din silang RCR, Aircon, Parts, and Trading. Dealer din po sila ng Daikin at Total Line. Para sa karagdagan informasyon, pumunta lang sa kanilang opisina sa may Lingsa, katabi ng City Hardware. Pwedeng tawagan
1: 0912-229-6720.
0: RSK Appliances, Repair Shop, Owned and Managed by Rosby and Richard Rivera.
2: Nudumteng, tipo pusay, iti ay ayatente libya, mabantay lang sa dya, Juices Funeral Homes, dan sa dya, di pa nagtaripada, ta uwan, idasdasita, namak ng uwan, umendo na kurawa, di Juices Funeral Homes, at dagchapel ta, sa dya, Diversion Road, Barangay Bilay, San Fernando City, La Union, ken agdabay sa kada sa dya, Bagnutan, ken San Gabriel, La Union, Poblasyon, Agutin, Ilucosur, Lascud, Candun City, Ilucosur, Bagani, Campo Cabaruan, Ayong, Abra, ken ti main branch da, sa dya, Kinabite, Bagwang, La Union, Juices Funeral Homes, Rukwa, Ken Imat Matron, ni Miss Nenita Apilado Gonzalez, mabalin tayo, na kontakin 0908-894-1424 or 0915-513-1449, 0927-683-2908, 0927-683-2908, or 0919-9921-8888. Juices Funeral Homes, si Pupuno, nga ang serpi, nga

0: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
1: Sa araw-araw na stress at pagod, kailangan mag-relax din. Tara na sa Blue Marlin Beach Resort. Isama ang pamilya at barkada at i-enjoy ang aming air-conditioned rooms, swimming pools, jacuzzi, at magtampisaw sa dagat. Meron din kaming outdoor restaurant at barbecue facility para masulit ang inyong pagstay sa amin. Para sa inyong special occasions and events, welcome na welcome kayo dito. Blue Marlin Beach Resort at Airport Road, Barangay Kanaway West, 40 Point, San Fernando, La Union. Call or text 0920-620-6337 or 0995-458-8313. Like our Facebook page at Blue Marlin Resort PH or visit our website at www.bluemarlinresort.com. Blue Marlin's the go! Blue Marlin Beach Resort. We also accept credit cards.

0: It's Big Bang Monday. Big Sound FM.
1: Build it with relevant and practical education. At VSBT College, your future is our mission. Choose from our four-year bachelor degrees in hospitality management, business administration, and technical vocational teacher education. Or enroll in our specialized three-year diploma degree in culinary arts and hospitality management. We offer also skills-based trainings that industry leaders demand. Try our caregiving NC2. Healthcare Services NC2, Cookery NC2, and Bread and Pastry Production NC2 courses.
2: Enroll now! Be your best! Be at VSBT College!
3: Visit our campus at 434 Magsaysay Avenue, Baguio City.
4: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction. Ano bang sekreto?
5: Wala pare.
4: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
5: Dapat tamang oras ng pagkain.
4: Tamang oras ng pagtulog.
5: At tamang oras magpapawis.
4: Para healthy tayo lagi.
5: Gaya ngayon.
4: Tamang oras na para...
5: Oras na para ano pare?
4: Para mag-coffee break pare.
5: Mahirap namang puro na lang trabaho.
4: Kailangan lagi may katuwang tayo.
5: O ito,
4: share tayo.
5: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
4: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
5: Iba ka talaga pare ko.
4: Ilib ako sa'yo sa sipag mo.
5: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
4: Ang sarap ng natural.
5: Available
4: at the generics pharmacy and other drugstores near you.
6: Make your laundry fast and reliable with Go Wash. At Go Wash, you'll get the royal treatment your laundry deserves with our state-of-the-art machines and skilled staff. Go Wash offers laundry services for homes and apartments, commercial buildings, hotels, resorts, and many more. Come and visit Go Wash at Pagdalagan Norte, San Fernando City, La Union. Just contact 0905-305-4138 and experience the freshness with Go Wash. Go Wash, because your clothes deserve the best.
7: The hits all day. The best mix from the past.
8: You got it all.
7: Or now. This is Big Sound FM.
9: Big Jerry Na on Big Sound FM.
10: Magandang tanghali mga kaibigan, 12:15 is our time. Welcome pa rin sa ating programa mga kaibigan, Music of the 80s and a Big Bang Monday.
9: Very good.
10: Traffic update tayo ngayon mga kaibigan, magmula po sa sa Trinidad naman po tayo ngayon sa Cocoga Stairway. Yan, Cocoga Stairway. Aba, mamula-mula po are hanggang sa Balili River papunta ho sa diretso po ari sa may crossing ng papuntang Pico La Trinidad. Yan, super super traffic po diyan mga kaibigan. Merong red at merong yellow. Meron din mga ilang yarda laang na medyo green siya, no? Pero mostly going inside Trinidad along the Balili River ay traffic po yan mga kaibigan. Alright? Hanggang sa may crossing po ng Pico Road, yan, the what country road, yan, ha, traffic po dyan sa Trinidad mga kaibigan, oh, tunay nga naman, something for you to know. Temperatura pa rin dito sa Baguio City, ba't kaya ano, every, pag sinabi mong Friday at Saturday, kahit na ulan, marami pa rin bisita din, eh, ha, makikita mo eh, iba kasing forma nila, naka-shorts, ha. At yung mga taga-Baguio dito ay walang pakialam sa pormahan din eh. Ha? Mga nakapantalon, di ba? Iba-ibang klase, naka-sweater, naka-hoodie, naka-jacket. Eh, pag nakita mo naka-short, sabay taga-Manila, are? Tunay nga naman. Mostly cloudy tayo ngayon and chances of rain is 31%. So just in case you wanna go out, bring with you with your rain gear. Ano na yung ano, payong, di ba? Yeah, mga naglalakad, nakapayong. Pero mga naka-riders, siyempre ready na yung mga kapote. O, di ba? Humidity po dito sa Baguio is 72% and the wind is traveling at 6 kilometers per hour. Alam nyo ba, ito may nagtanong, what is the difference between the temperature in Taal yan, and in Baguio City? Ang Taal po mga kaibigan, yung lamig hoodie yan sa kanila, eh, galing lang ho ng dagat yan. Kaya pag nahipang ka ng hangin ng pag nasa Taal ka, ang feeling mo lang sa skin mo ay malamig sa skin. Yan mga kaibigan ha. Pero dito sa Baguio, ang lamig po ng Tema din eh. ay pag ikay nadaanan ng malamig na hangin din, ay tagus po hanggang buto. Di ba, ma'am?
11: Very good!
10: Kasi yung hangin sa dagat, minsan ay nakaka-negro yan eh. Dito sa amin, yung hangin namin dito nakakaputi. Alam mo kung bakit? Kasi magja-jacket ka eh. Hindi ka naaarawan, mamumuti ka nang wala sa oras, di ba? Anyways, there's something for you to know. Ay, kasi jay gayan! O, di ba? 12:18 na mga kaibigan. Holiday rock tayo ngayon. Ito mo tumatawa naman si paring Ariel. Si paring Ariel ng SP Barbershop. O, lagi na lang napapasabing, ay, kasi jay gayan! Pati si paring Romy Espinola. O, yun, di ba? At, binabati ko nga pala si Sir Ryan Peña. Wow! Makikinig si Sir Ryan. Magandang pakikinig sa iyo, Sir Ryan. At yung mga shaky babe mo dyan sa public market. Lalo na sa may silver shop. Yan. Nakikinig sila dyan, mga kaibigan. Maraming masalams for always tuning in sa amin, mga kaibigan. We have lots of beautiful music. Alam niyo naman dito sa amin, it's all satisfaction. Guaranteed. Dito lang siyempre pa. Big radio na, big sound. Boom!

0: katubling, pumunta sa RSK Appliances Repair Shop. Nag-i-install at nag-cleaning sila ng anumang klase ng air conditioning units. At nagre-repair din sila ng anumang klase ng electronics at electrical appliances. Service center din sila ng Corin, Everest, Eureka, Foggy Danzo, Beer Paul, Maita, Technogas, Technic, Imarplex, Duel, Electrolux, Minami. Mayroon din silang RCR, Aircon, Parts, and 20. Dealer din po sila ng Daikin at Total Line. Para sa karagdagan impormasyon, pumunta lang sa kanilang opisina sa may Lingsa, katabi ng City Hardware. Pwedeng tawagan
1: 0912-229-6720.
0: RSK Appliances Repair Shop, owned and managed by Rosmi and Richard Rivera.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, apat na araw, hindi po tatay.
4: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
3: Oo, pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
4: Very good po yan, tatay. So ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee.
3: Masarap.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Hanap mo na ba ang tamang lugar para sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay? Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbre Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadjangan Tuba Binget o tumawag sa 0968-883-3919 para sa karagdagang impormasyon. Beyond the Sunset, handang maglingkod para sa inyong mahal sa buhay.
6: Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.
7: Best of the best, not the best. Music all day.
8: On radio, online, and on social media, you can find and reach us. Coolest DJs, hit music, and best of the best experience. This is Big Sound FM.
7: Best of the best.
9: Big Jerry na on Big Sound FM.
10: Your Monday will never be the same. Big Bang Monday.
11: Don't you forget about me.
10: Big Bang Monday. Your favorite retro music from the 80s.

0: 100% 80s.
1: I'm mega small.
2: The best of the best music with Big Jerry.

0: Back in time.
1: Oh, okay, kayo.
2: Big Sound FM. Big Sound FM.
3: Kakailan. Amoy mo nga tanta nga panawen. Crisis tayo apo ti energy. Sapay ko maapo ta agramid tayo iti dagitay banag nga makakonserve tayo ti energy. Di tay may bagan no kasano kabayag na datoy crisis apo dita Middle East. Sapay ko ma tapagkaisaan tayo itoy La Union. Datoy apo pinagirot ti sinturon tapno kasta makrossover tayo datoy energy crisis tayo.

Always remember, friends, I love you all. 100% 80s.

0: Music.
1: Hit it, hit it.
2: I'm gonna get some more.

0: Your day sounds better with your music and your station playing on the background.
1: It's Big Bang Monday. Big Sound FM.
2: Pagsubok ba ang maglaba dahil sa mahal at di ka sigurado ng mga sabon at fabric conditioner mo? Andito na ang sagot sa inyong mga laundry needs.
3: Introducing Bliss Laundry Soap and Detergents.
2: Bliss Laundry Soap and Detergents.
3: I-bliss mo na lahat ng mga labada mo.
2: Mula powder detergent, liquid detergent, fabric conditioner at fabric cologne nandito.
3: Meron din silang dishwashing liquid, pet shampoo, car shampoo, toilet bowl cleaner, liquid bleach at alcohol.
2: Di kalidad, malinis, mabango at mura pa.
3: For orders, call or text Bliss Laundry Soap and Detergents at 0967-008-8223 or search for Bliss Laundry Soap and Detergents on Facebook.
2: Bliss Laundry Soap and Detergents.
3: Sing Bliss maglaba at magpabango, kahit basta labada mo, i-bliss mo na yan!
2: Bliss Laundry Soap and Detergent is open for wholesale and retail orders.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat-lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
6: Wow, galing.
5: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya ginabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
6: Wow.
5: Nakatulog na siya magdamag.
6: Wow.
5: Gumaling na po siya hanggang umaga.
6: Wow.
5: Di na po umulit.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
7: You're listening to only the best radio station.
8: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP. Big Sound FM.
9: Your Monday will never be the same. Big Bang Monday. Don't you
10: forget about me. Big Bang Monday.
9: Your favorite retro music from the 80s.

0: mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
2: Umiinom na po ng rice coffee.
1: 71 taon na.
2: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
1: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po po, Kuya Boy, sa umaga.
2: Opo.
1: Ayun, yun ang pinanin.
2: Opo.
1: Tapos pangalik. Tapos, ito, bago matulog. Tulad, Kuya Boy, ng ano, yung lanakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
2: Yung pagbabawas.
1: Ayos din, Kuya Boy. Kasi, dalawang beses pa, isang araw. Tapos, malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko. Malakas.
0: O, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: The hits all day. The best mix. From the past.
5: But you got it all.
4: Or now. This is Big Sound FM. Your Monday will never be the same. Big Bang Monday.
6: Don't you forget about me.
4: Big Bang Monday. Your favorite retro music from the 80s.

0: Walang may gusto sa mataas na bills, di ba? Kaya naman, narito ang simpleng tips para makatipid sa kuryente at langis.
1: Gumamit ng energy-efficient appliances, i-unplug ang hindi ginagamit na appliances at samantalahin ang natural na liwanag at ventilasyon.
0: Para sa langis, magplano ng biyahe, iwasan ang biglang preno at mabilis na acceleration. Gumamit na lamang ng bike, maglakad, sumakay ng public transport o mag-carpool.
1: Simulan mo na ngayon dahil sa maliit na hakbang, malaki ang ating matitipid.
0: Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
2: The hits all day. The best mix. From the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.

95.9 and 105.5 Big Sound FM and 88.7 Big Radio. Boys Do Fall In Love para sa ating mga kaibigan dyan. Nako, labasan ng mga EA ngayon ha. Sa ating mga kaibigan, nako. Nakikisit in muna ako ngayon kay Big Jerry. Siya muna ay nandyan. Anyways, sa ating mga kaibigan dyan, ating programa ay The Big Afro Disco, di ba sa ating mga disco music, makapiling nyo si Big Jerry para sa mga nagagandahan mga tugtugin, para kayo pasayawin, di ba sa ating mga 80s na mga music ngayong Monday. Ating ang text line po 09-9846-28201. Ating oras, yan po yung 3:45. We got Hot Dog, Bongga Kaday. Right here, Big Sound FM and Big Radio.

0: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ng mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
2: Kung kagamitan para sa bahay ang kailangan, dito na tayo sa pinagkakatiwalaan since 1987. Milandes Houseware, living room, kitchen, dining, and bedroom needs. Nandito sa Milandes Houseware, laging may discount dito. Kaya sulit na sulit ang pagbili ng inyong kagamitang pambahay. Kagaya ng rice cookers, flat iron, monoblock chairs, Uritex foams, gas stove, toasters, and many more. New and improved, bigger and better. Milandes Houseware for all your household needs. Milandes Houseware, located at Casablanca Building, Rizal Avenue, City of San Fernando, La Union. Pagdating sa gamit pambahay, Milandes Houseware.
0: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ng mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
3: Big Jerry na on Big Sound FM.
4: It's Big Bang Monday.

0: tamang lugar para sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay. Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbre Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadyangan Tuba Binget o tumawag sa 0968-883-3919 para sa karagdagang impormasyon. Beyond the Sunset, handang maglingkod para sa inyong mahal sa buhay.
1: Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 1395 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.
4: Big Sound FM!
0: Your Monday will never be the same. Big Bang Monday.
5: Big Bang Monday.
0: Your favorite retro music from the 80s. Big Bang Monday.
6: Big Jerry na on Big Sound FM.

0: baby, do that conga.
1: Hindi ko na kaya ang presyo ng gasolina. Ang sakit.
2: Relax, hindi ka nag-iisa.
1: Ay, akala ko ako lang.
3: Mataas na talaga ang presyo ng gasolina. Pero dapat walang nananamantala. Isumbong ang anumang uri ng pananamantala sa e-GovPH Super App ng Department of Energy. I-download ang application, pindutin ang report button, i-click ang gas station concerns, at ilagay ang detalye ng inyong reklamo. Maging bahagi ng solusyon. Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
4: The Hits All Day. The best mix from the past,
5: you got it all.
4: Or now, this is Big Sound

Thank you.

0: brilliant with relevant and practical education. At VSBT College, your future is our mission. Choose from our four-year bachelor degrees in hospitality management, business administration, and technical vocational teacher education, or enroll in our specialized three-year diploma degree in culinary arts and hospitality management. We offer also skills-based trainings that industry leaders demand. Try our caregiving NC2, healthcare services NC2, cookery NC2, and bread and pastry production NC2 courses.
1: Enroll now! Be your best! Be at VSBT College!
2: Visit our campus at 434 Magsaysay Avenue, Baguio City.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
5: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
4: 24 po.
5: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
4: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili po ako sa Maxa dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
5: Oo.
4: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy, kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
5: Oo.
4: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam, parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos, kasi lagi, parang lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: On radio, online, and on social media, you can find and reach us. Coolest DJs, hit music, and best of the best experience. This is Big Sound FM.

0: Walang may gusto sa mataas na bills, di ba? Kaya naman, narito ang simpleng tips para makatipid sa kuryente at langis.
1: Gumamit ng energy-efficient appliances, i-unplug ang hindi ginagamit na appliances at samantalahin ang natural na liwanag at ventilasyon.
0: Para sa langis, magplano ng biyahe, iwasan ang biglang preno at mabilis na acceleration. Gumamit na lamang ng bike, maglakad, sumakay ng public transport o mag-carpool.
1: Simulan mo na ngayon. Dahil sa maliit na hakbang, malaki ang ating matitipid.
0: Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
2: The Hits All Day. The Best Mix. From the past.
3: You got it all.
2: Or now. This is Big Sound FM.

0: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
1: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.

0: tamang lugar para sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay. Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbre Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadyangan Tuba Binget o tumawag sa 0968-883-3919 para sa karagdagang impormasyon na Beyond the Sunset. Handang maglingkod para sa inyong mahal sa buhay.
1: Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.
2: The hits all day. The best mix. From the past.
3: You got it all.
2: Or now. This is Big Z.

0: Kakailian, amoyo mo't nga tan tatanga panawin. Krisis tayo apo ti energy. Sapay kuma apo ta agramid tayo itinagitay banag nga makakonserve tayo ti energy. Di tayo may bagan o kasano kabayag na dato'y krisis apo di ta Middle East. Sapay kuma, tapagkaisaan tayo ito'y La Union. Dato'y apo pinagirot ti sinturon tapno kasta. Makrossover tayo dato'y energy crisis tayo.
1: The hits all day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
2: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
1: 24 po.
2: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
1: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
2: Oo.
1: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
2: Oo.
1: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
0: O, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.

0: Para di ka na mapagod sa paghahanap ng mga gamit nyo sa bahay, puntahan lang ang La Union Metro Houseware. Kumpleto kami ng mga hinahanap yung houseware, electronics at electrical appliances, kama at mga Eurotex foams, lamesa, water dispensers, glassware, monoblock tables and chairs, Eurobox at marami pang iba. We are ready to serve you sa La Union Metro Houseware sa corner Ortega Street and Rizal Avenue in front of BDO. La Union Metro Houseware. Purchase 3,000 pesos worth of products and get a free mug. And 1,000 pesos worth of products and get a special souvenir from La Union Metro Houseware.
1: Make your laundry fast and reliable with Go Wash. At Go Wash, you'll get the royal treatment your laundry deserves with our state-of-the-art machines and skilled staff. Go Wash offers laundry services for homes and apartments, commercial buildings, hotels, resorts, and many more. Come and visit Go Wash at Pagdalagan Norte, San Fernando City, La Union. Just contact 09905-305-4138 and experience the freshness with Go Wash. Go Wash, because your clothes deserve the best.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
4: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
3: 24 po.
4: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
3: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi nito sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
4: Oo.
3: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
4: Oo.
3: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng coke, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Nudum Teng, di pupusay, iti ay ayat ng tayo mabantay lang sa dya, uses, funeral homes, dan sa dya, di pa nagtaripado da, ta wan, idasdasita, namak ng wan, huwendo na kurawa, di uses, funeral homes, at dat chapel da, sa dya, Diversion Road, Barangay Bilay, San Fernando City, La Union, ken agdabay sa kada sa dya, baklutan, ken sang kapriyan La Union, Poblasyon, Agutin, Ilucosur, Lascud, Candun City, Ilucosur, Bagani, Campo Cabaruan, Ayong, Abra, ken ti main branch da, sa dya, Kinabite, Baguang La Union, Uses, Funeral Homes, Rukwa, Ken Imat Matron, Ningnis, Nenita, Apilado Gonzalez, Mabalintayo, Nakuntagin, 0908-894-1424 or 0915-513-144-9, 0927-683-29, 0809-273-2908 or 0919-991-2188. Uses, Funeral Homes, si pupuno, nga nagserbi ka na kayo.
6: FM. Kasangga at kalusugan.
7: Coming up next.
8: Engimar Camonias. Si Kasanggang Engimar Camonias. Dito sa Kasangga at Kalusugan. Nationwide.
9: Jmar, Tudo Paralo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. Two empty blister pack
7: packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mart, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
10: Sumasahimpapawi ang programang Kasangga at Kalusugan.
11: Kasangga at Kalusugan.
10: Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga.
11: Kasangga at Kalusugan.
10: Kasangga at Kalusugan. Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programa Kasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamahayag.

0: Sa maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig.
1: Good morning!
0: Kumusta na po yung ating mga minamahal na mga suki? Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Sana po kayo'y laging nasa mabuting kalagayan.
1: Good morning! Good morning!
0: Sana po lagi kayong malusog, mga parents kong minamahal.
2: Correct!
0: Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong buntag sa inyong atanan, maayong adlaw, mga parents kong minamahal. Magandang umaga po, mga parents kong nakikinig sa anumang sulok ng ating lugar. Kumusta na po tayong lahat? Yung ating mga nanay na lagi nakasubaybay, kumusta po? Yung ating mga tatay, siyempre, hani, mga busy ang ating mga parents. Yung ating mga tito, mga tita, yung ating mga lolo at mga lola na lagi nakasubaybay, magandang umaga po. Gusto po namin kayo'y maging malusog. Ano man po ang pinagkakaabalahan natin sa mga oras na ito, tayo na po humigop ng masarap at mabisang Mark Cafe at Mark Choco. Yan po naman ay available sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Pwede rin sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Hanapin natin JMR Marketing Online Shop Store, mga parents kong minamahal. Kumusta na po? Kumusta na ang ating mga kasangga? Ha? Kumusta na? Dapat po ay maipo natin ang mga pinagbalatan sapagkat mayroon tayong JMR Todo Panalo Magkapremyo Raffle Promo Season 4. Yan.
2: Kasangga at Kalusugan.
0: Yan ay hatid sa inyo ng JMR Herbs. Mamimigay ng kwarta pala ang ating company, ha. So mahigit 1,000,000 ang ipamimigay sa inyo, mga parents kong minamahal, mga suki, ha. Basta't lagi kayo makinig sa programa Kasanggat Kalusugan sapagkat maririnig po ninyo ang promo mechanics, ha, na ipiniplay sa radyong itong lagi nyong pinakikinggan. Kaya sa atin lahat, good morning mga kasangga.
1: Good morning! Good morning!
0: Sa mga kasangga nating naikinig sa bahaging ito ng Calabarzon area. Itong Calabarzon po ay siyempre ang Cavite province. Itong lugar ng Laguna. Yan, kumusta po mga taga Laguna? Yung mga taga Batangas, mga taga Rizal. Good morning, malusog na umaga po. Mga taga Quezon province.
1: Good morning!
0: Infanta Pulillo area, good morning. Malusog na umaga po sa ating mga tagapakinig.
1: Good morning!
0: And good morning din sa ating mga tagapakinig dito naman sa bahagi ng Mimarupa. Itong lugar po ng Mindoro. Itong lugar ng Marinduque province. Mga taga Romblon, good morning! Tayo po ay maraming produkto dito sa ating lugar at itong lugar naman siyempre ng Palawan. Kumusta po tayong lahat, malusog na umaga? Marami ding tagapakinig ang ating programa Kasanggat Kalusugan dito naman sa bahagi ng Kabikulan. Siyempre Bicol Region, ha? Kapag sinabing Bicol Region, narito ang lugar ng Camarines Norte, Camarines Sur, itong Catanduanes, Albay, Sorsogon, mga taga Masbate province. Dito naman sa Samar province, Leyte province, kumpleto rin ang ating mga produkto. At dito po naman sa Kabisayaan at sa bahagi ito ng Kamindanawan. Maayong adlaw sa inyong atanan, maayong buntag, mga parents kong minamahal. Kumusta na tayong lahat at good morning. Laging nakasubaybay ang ating kasanggang Noli Lugdat. Siyempre yung ating kasanggang laging nakasubaybay sa atin, mga taga Gumaca Quezon, kay Nanay Ofelia Tres Palacio Real. Yan, ang ating talaga namang masugid na tagapakinig at kumukonsumo ng ating mga mabibisang produkto. Good morning sa atin lahat, ha? Adelina Ganasi Humo, good morning sa bahagi naman ng Calawag, Quezon. Kumusta na po tayong lahat? Malusog na umaga. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan sa buong bansang Pilipinas. Good morning. At sa mga nagpapadala ng mensahe, maraming pong salamat, ha. Mga nanay kong naikinig, yung ating numero, ito pong 0933-214-5288. 0933-214-5288. Maraming salamat sa inyong mga pagbati, mga pagpapadala ng mensahe, may kaugnayan naman sa kausayan ng ating mga produkto, mga testimony. Maraming pong salamat sa inyo at nawa'y kayo'y maging malusog. Ipagpatuloy lang natin ang pagkonsumo ng dekalidad at mabibisang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Ako po naman ang inyong lingkod, mga kasangga. Walang iba kundi si Kasanggang Inji Marcamonia. Sayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.

0: Angie Marcamonias. Ating pakinggan, mapapakinggan si kasanggang Angie Marcamonias. Angie Marcamonias. Kasangga at kalusugan.
1: J-Mar, todo paralo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
0: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
2: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
0: Si Kasanggang Angie Marcamonias dito sa Kasangga at Kalusugan. Nationwide, Laksana Radyo. Dahil eto lang ating Kasangga at Kalusugan kasama si Kasanggang Angie Marcamonias.

0: Benji Marca Morning.
1: Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay. Mag-ingat po tayo palagi ha, sa ating patutunguhan. Huwag nating kalimutan ang taimtim na magdasal bago tayo umalis ng ating tahanan.
0: Correct!
1: Good morning sa ating lahat. Kumusta po ang ating mga tagapakinig? Yun pong ating produkto ay talagang mabisa at malaki po ang naitutulong sa ating kalusugan sa bawat pagkonsumo po natin ito. Ano? Lalo na po yung ating mga kasangga na gustong umiwas naman sa caffeine, mataas sa caffeine content. So ang maganda po mga parents kong minamahal, ang ating pong inuming kape sa umaga, yung kapeng may herbs, ano? Kapag may herbs ang isang uring kape, ibig sabihin, mababa yung kape na ginagamit natin. Sapagkat unang-una ay sa bawat 21 grams, mga parents kong minamahal, ay siyempre sasamahan pa natin ng herbs. So bababa na po yung kape niya, bababa na yung kanyang mga ibang ingredients. Kasi marami pong sangkap tayo mga kasangga, no? So, ang epekto niya sa ating katawan, syempre, maganda. Hindi tayo ninervyusin, wala tayong palpitation, yung kakabog ang dibdib. At makakaiwas din tayo doon sa sabi nga ay hindi pagkakatulog, ano? Sa ating produkto, mga parents kang minamahal, ha? Kaya nga binibiro ko itong mga gwardiya, huwag kang magkakape pag jojoti ka, baka kayo makatulog agad, ha? So, kaya kayo kasing ma-relax ng ating mga ingredients eh. Lalo na po dito sa ating mga produktong inuming kape, ano? So, malaking tulong po ito sa ating mga parents na gustong makapag-relax, ha? Pag kainom ng kape, mamaya aantokin na po kayo niyan. So, hindi pampagising mga parents ko. Kasi pag sinabing pampagising, abay talaga namang pinapahirapan ng inyong puso sapagkat naroon yung mataas na content ng kapehan eh. Dito sa atin, di uso yun mga parents kong minamahal. Kaya safe po tayo sa paghigop ng ating Marcafe sapagkat kayo po ay hindi tataas yung asido ha. Eh, kalimitan kasi kapag nagkakape, umaasim ang sikmura eh. Pero sa Marcafe, hindi po kayo aasim ang sikmura dito, ano? So, Marcafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang kaping ang sarap ng natural na. Ito na may matagal na eh, mga parents kong minamahal, ha? Kaya alam ko pong number 1 yung kapihin ang ating produktong Marcafe. Na sinunda naman ng isang produktong maayos din. Ito namang ating hinihiling ng ating mga parents na magkaroon tayo ng isang inuming applicable sa kanila. Ha? Yung nababagay sa kanila, lalo yung mga talagang ayaw uminom ng kape, ang gusto nila yung inuming tsokolate. Ay nagkataong masarap yung tsokolate eh ha. Kaya maraming nagsasabi ang gusto nila yung Mark Choco.
2: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
0: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. Benji Mark Camonias. Benji Mark Camonias. Camonias. Camonias.
1: So yung Mark Choco po, yan po yung talagang tinagaan namin na talagang ibahagi sa iba't ibang lugar para po makatulong sapagkat ito po ay sinamahan ng 10 mabibisang ingredients mga parents kong minamahal ha. Kaya sinabing 9-in-1 plus 1 chocolate drink ha. Chocolinam nam healthy naman sa ating katawan. Tapos yung ating isa pa ang 10-in-1 plus 1 naman, yung 11 mabibisang ingredients, piling-pili na mga sangkap. Siyempre itong Marcafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Yan ha. Yun yung paboritong kapihin ng ating mga parents, ang ating Mark Cafe with brown rice extract. Samantala, mga kasangga, hindi nagpapahuli ang ating produktong Mark Juice, ang purong prutas, mga parents ko. Maganda po yung Mark Juice, hindi po ito ordinaryong juice lamang. Ito po ay may red fruit, mga kasangga. Pag sinabing red fruit, yun po yung buwamera. Kaya healthy ang ating Mark Juice. Kapag ito ang inyong sinubukan, ay talaga namang inyong magugustuhan. Available po yan sa mga tindahan. Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Tapos, ito na yung nagkaubusan po tayo. Pero ang alam ko po ay na-resolve na yung problema sa pagkaubos ng ating Mark Capsule. Ano? Si Mark Capsule ay isang food supplement, mga kasangga, na talaga namang nakatutulong sa ating pangatawan para may prevention tayo. Mark Capsule Herbal Food Supplement, napakamurang halaga sapagkat sa totoo lang, ito po ay halos regalo na lang sa ating mga parents. Sapagkat doon naman sa Mark Cafe ay okay na kami. Kaya lamang maraming parents ang naghahanap ng ating kapsula. So naglabas tayo ng capsule na nagkakahalaga ang isang piraso ng 25 pesos. Kaya lamang mga parents kong minamahal, ang ginawa po natin, ibinigay po natin ng 12.50. Ay may nabibilhan pa ng 12, mga parents kong minamahal. Ano? May nabibili pang 12 pesos ang isa. Ibig sabihin kasi mga parents kong minamahal, ito po ay ini-off namin ng kalahati eh. Sapagkat ang kalahati ng 25 ay 12.50. Ano po ang purpose kung bakit yung 25 ay naging 12.50? Sapagkat napag-usapan sa management ng Gemma Herbs Incorporated na ipamigay yung capsule dito sa mga suki ng Mark Cafe para lang mapabalik yung ating yung mga ginamit na raw mat, yung mga shipments sa talagang tawag ito, may subsidy po yan, mga parents kong minamahal. Kumbagay binabawi na lamang po yung gastos doon sa ating ibang produkto. Kumbaga, kaya naman po. At gawa ng wala pa naman pong galaw yung ating ingredients. So, kumbaga, ang naging usapan, sana po ang bibilhin ng ating mga parents para po mas makatipid sila nga. Ang dati ay yung isang kahon na naglalaman ng 100 piraso. Yun sana yung magiging promo. Kaso, hindi pa rin kaya ng ating mga parents na bumili ng isang kahon na nagkakahalaga ng 1,200 pesos. 100 capsule po yun. So, hindi pa rin po kaya. Kaya sabi nga ng management sa mga drugstore, sige, ibigay nyo kahit tingi-tingi, basta magkaroon lang sila. Kumbaga ito'y halos regalo na lamang sa ating mga parents. Wala pong dami ng ingredients na gano'n lang ang presyo, mga parents kong minamahal. Talaga namang ito'y 15 yung pinili na mga mahuhusay na sangkap na may kanya-kanyang trabaho sa loob at labas ng ating katawan. Ano po? Kaya kung tutuusin, talagang ang kapsula kung tutuusin, mahal. Ano? Kapagkat kung maraming ingredients, lalo ng pamahal ng pamahal. So yung iba nga, ang ingredient, isa lamang eh. Pero ang mahal ng kanilang produkto, may 18, 25. Pero yung po'y totoo, mga parents kong minamahal. Ano? At kami naman ay siyempre kailangan namin na nabanggit namin na sige, atin na lang irigalo sa ating mga parents kahit ganyan lang ang presyo niyan. Ang mahalaga, yung materialis po ay nababayaran. So, abunado pa rin pag minsan mga parents kong minamahal. Ano? Di bali po, wala pa namang notice na tumaas si ano si Mark Capsule, pero darating po yan mga kasangga. Pero hindi naman ganun kalaki. Yan ay utay-utay lamang. Para lang sabi nga ay mabawi lamang yung ginastos sa pagtaas po ng mga raw materials. Ano? Kaya hindi po ordinaryong ating Mark Capsule. Talagang yan po yung mamahalin ko tutusin. Kaya lamang, laging inisip namin, gusto namin o ng company, ng management na lahat ng mga kumukonsumo ng ating produktong Mark Cafe ay makabili o maka-avail ng ganitong klaseng Mark Capsule. Ha? Mark Capsule Herbal Food Supplement. Kaya nung minsan nagkaubusan, ano, siguro binili tigigisang kahon. Ayun, nawalan kami. Naubusan ang company. Ayun. Pero alam ko po ay available na po uli yung ating Mark Capsule. Puntahan na po ninyo mga kasangga. At yan po'y talagang dinisign para sa inyo. Tapos, mga nanay ko na ikinig sa mga naghahanap ng pang-alternate na pampatamis, narito po yung Mark Stevia. Nasa tindahan po yan. Yung pong ating vitamin C, yung ating purong vitamin C, ang Mark C. Kailangan po yung tumarin yan. Itong Mark Up Capsule Food Supplement, syempre ang gandang natural herbal soap. Yan, ha? Yan po yung mga produkto natin na kailangan po pinag-aaralan, kailangan po tinatangkilik po natin sapagkat yan po'y mahusay. Ano? Hindi naman ang company naglalabas ng produktong mahina, ay puro mahuhusay po yan mga kasangga. Mapapatunayan lang yan kung sakalit kayo po ay bibili sapagkat yan na may available po sa mga tindahan. Ano? So maraming salamat po, yan po ang kabuuan ng ating mga produkto na dapat po nating konsumuhin. At yung pinagbalatan, pwede po nating isali sa ating Jmar Todo Panalo Magka-Premyo Raffle Promo Season 4.
0: Jmar Todo Panalo at Magka-Premyo Raffle Promo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa! Itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar Todo Panalo at Magka-Premyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali! Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Magbabalik ang programang Kasangga at Kalusugan.

0: Food supplement with vitamin C. Mag-Mark Capsule araw-araw
1: para always kang healthy.
0: At Mark C. Vitamin C plus Zinc. Ang purong vitamin C
1: ng ating mga kasangga.
0: Markup Capsule Food Supplement. Mag-Markup Capsule araw-araw para always kang ready. Mark Stevia Food Supplement. Ang pampatamis na walang worries sa mga inumin at pagkain. Gandang natural. Herbal soap para sa malinis na kutis. Oh Well Scent Oil Liniment. Ang panghaplas na mabisa sa pananakit ng katawan. Mabibili sa mga butika, grocery at tindahan na malapit sa inyong lugar. Available din sa JMAR Marketing Online Shop sa Lazada, Shopee at TikTok. Call them now at 0947-645-3153. Si Kasangkang Enjimar Camonias dito sa Kasangka at Kalusugan. Nationwide. Maasim-asim na sikmura.
1: Pero nabago ang lahat ng feeling niya nang uminom
0: ng kapeng may bigas.
2: Po si Irene S. Ramirez, 46 years old po. Nakatira po sa Purok 2, Malinting, Dasol, Pangasina. Ayun po sinabi po sa radyo na maganda po ang Mark Cafe Brown Rice. Yun na po ang aming sinubukan. Ano, wala po ang asim na aming sikmura. Maganda po pag matutulog ka, mas mabilis ka po makatulog.
0: Bumili na ng Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with Brown Rice Extra sa pinakamalapit na sari-sari store, grocery, supermarkets, boutique at drugstores
1: dito sa ating lugar.
3: Naalala mo yung first time mo sa whitening soap? Mahapdi? Masakit sa balat? Nagsusugat? Sabi nila normal kasi first time. Pero bakit ka pa magtitiis kung pwede namang gentle lang? Sa Gandang Natural, di natiis ganda. Dahil ito ay herbal, lahat natural. Green papaya with calamansi whitening soap. Made from natural papaya and calamansi extract. Pampaputi at pangalis ng dead skin cells. Papaya with tawas and turmeric soap. Sagot sa skin diseases. At meron ding guava with neem soap. With germ-fighting action laban sa bacteria, virus at germs. Bakit ka pa magtitiis sa kemikal kung pwede namang natural? Pwede sa sensitive skin. Gandang Natural. Available in leading drugstores and supermarkets near you.
4: Magbabalik ang programang Kasangga at Kalusugan.
5: The views and opinions of the hosts does not reflect that of the radio station and the network. Furthermore, the views and opinions of the guests does not reflect that of the host, the radio station, and the network.
6: Mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction, ah.
7: Ano bang sekreto?
8: Wala, pare.
7: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
8: Dapat tamang oras ng pagkain.
7: Tamang oras ng pagtulog.
8: At tamang oras magpapawis.
7: Para healthy tayo lagi.
8: Gaya ngayon.
7: Tamang oras na para...
8: Oras na para ano, pare?
7: Para mag-coffee break, pare.
8: Mahirap namang puro na lang trabaho.
7: Kailangan lagi may katuwang tayo.
8: O ito,
7: share tayo.
8: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
7: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
8: Iba ka talaga, pare ko, ah.
7: Bilib ako sa'yo sa sipag mo.
0: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
7: Ang sarap ng natural.
0: Available
7: at the generics pharmacy and other drugstores near you.
9: Kung kagamitan para sa bahay ang kailangan, dito na tayo sa pinagkakatiwalaan. Since 1987, Milandes Houseware, living room, kitchen, dining, and bedroom needs. Nandito sa Milandes Houseware, laging may discount dito, kaya sulit na sulit ang pagbili ng inyong kagamitang pambahay. Kagaya ng rice cookers, flat iron, monoblock chairs, Uritex foams, gas stove, toasters, and many more. New and improved, bigger and better, Milandes Houseware for all your household needs. Milandes Houseware, located at Casablanca Building, Rizal Avenue, City of San Fernando, La Union. Pagdating sa gamit pambahay, Milandes Houseware.
10: God's Law of Love. Dagiti sang apulo abilin ti Dios. Umuna ang abilin, awan ti dayawem a Dios mo, no dilasisya. Pangduwang abilin, di ka aramatin tinagan ti Dios a bareng-bareng. Pangtalo nga abilin, laglagipem ang ilinin ti aldaw a panaginana. Pangupat nga abilin, dayawem da ama ken inam. Panglima nga bilin, di ka mamapatay. Panginim nga bilin, di ka makikamalala. Pangpito nga bilin, di ka agtakaw. Pangwalo nga bilin, di ka agparbo iti ulbod a maibusor iti padam a tao. Pangsyam nga bilin, di ka aguman ti asawa ti padam a tao. Pangsangapulo nga bilin, di ka aguman ti kukwa ti padam a tao. Dagiti sangapulo a bilin ti Dios.

0: Live sa lahat ng mga himpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network. 101.5 Big Sound FM and 1188 DZXO AM Cabanatuan City. 95.9 Big Sound FM Baguio City. 105.5 Big Sound FM San Fernando La Union. 101.3 Big Sound FM Solano Nueva Vizcaya. 95.3 Big Sound FM Cagayan Isabela. 100.5 Big Sound FM Tugigaraw Cagayan. 88.7 Big Radio Tagbilaran Bohol. Vanguard Balita. Sa silid pambalitaan ng Vanguard Radio Network. Narito ang Vanguard Balita.
1: Good morning! Araw nga ng Tuesday, 19 sa buwan ng Mayo taong 2026. Mula rito sa Cabanatuan City, ako po si Armand Galang.
2: Magandang umaga Pilipinas, mula naman po sa Baguio City, ako po si Rico John Ferrer. Ito ang Vanguard Balita. Tayo rin po'y live na napapanood sa ating mga Facebook pages tulad ng facebook.com/bigsoundfm at sundan niyo po kami sa ating TikTok account na Vanguard Balita.
1: At narito po ang ating mga headline. Kampo ni Sara Duterte, nagpahayag ng kahandaang sumunod sa proseso ng impeachment. Piso bumagsak sa panibagong record low na 61.75 o 61 pesos and 75 centavos kontra isang dolyar. Mas mataas na presyo ng gasolina at diesel epektibo ngayong May 19. Mayor Isko Moreno nagpasalamat kay Senator Bam Aquino sa pagtiyak ng malaking pondo para sa edukasyon.
2: Sa iba pahong ulo ng mga balita, DOJ nagrekomenda ng plunder at graft charges laban kay Estrada at dating DPWH officials. Mariel Padilla, Robin Padilla hindi pa magre-retiro sa politika. At sa ating segment na gawing viral ang mag-aral, aalamin natin bakit nagbiro ang isang ordinaryong Pilipino na may bomba siyang dala, maaari siyang makulong. Vanguard.

0: At sa detalye po ng ating mga balita ngayong araw na ito ng Martes, sa pinakabagong development, sinabi po ng kampo ni Vice President Sara Duterte na susunod sila sa proseso habang opisyal ng binuo ng Senado ang impeachment court. Sa ganitong sistema, ang Senado ang nagsisilbing judge habang ang House of Representatives ang prosecutor. Ang depensa naman ay ang kampo ng akusado. Sa dulo, boboto ang mga senador kung guilty o not guilty batay sa ebidensya at argumento. Ang impeachment ay hindi isang criminal trial na kulungan agad ang hatol. Isa isang political legal process na maaring magresulta sa removal from office o pagtanggal sa posisyon at panghabang buhay na diskwalipikasyon sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan.
1: Bumagsak ho sa panibagong all-time low ang halaga ng piso matapos magsara sa 61 pesos and 75 centavos kada isang dolyar ayon sa trading updates nitong May 18, 2026. Ibig sabihin, mas mahal na ngayon ng dolyar kumpara sa piso. Kaya mas maraming piso ang kailangan para makabili ng isang dolyar. Apektado nito ang presyo ng imported goods tulad ng langis, pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Sa ganitong sitwasyon, karaniwang lumalabas ang pressure sa ekonomiya. Tumataas ang import costs na apektuhan ng inflation at nagiging mas mahal ang foreign debts payments ng bansa. Ayon sa mga ekonomistang nagmamasid sa galaw ng merkado, ang ganitong depreciation ay maaari magdulot ng kombinasyon ng malakas na demand sa dolyar, global economic uncertainty, at capital outflows mula sa emerging markets tulad ng Pilipinas. Habang bumababa ang piso, masaramdam ito ng mga ordinaryong mamimili, lalo na sa presyo ng gasolina at imported na produkto sa merkado.
0: Samantala, magkakaroon ng panibagong big-time price hike sa mga produktong petrolyo simula ngayong May 19 ayon sa mga oil companies. Ibig sabihin, mas mahal na naman ang gasolina at diesel na ginagamit sa pampasaherong jeep at bus, delivery vehicles at pribadong sasakyan. Sa ganitong galawan, inaasahang mas ramdam ng publiko ang dagdag gasto sa pamasahe at presyo ng mga bilihin dahil direktang naapektuhan ng langis ang transport at supply chain ng mga produkto. Karaniwang sinasabi ng mga kumpanya ng langis na ang pagtaas ay dahil sa galaw ng pandigdig ang presyo ng crude oil, pagbabago sa supply at foreign exchange rate, lalo na kapag humihina ang piso kontra dolyar. Sa ekonomiya, ang fuel price hike ay parang domino effect. Kapag tumaas ang gasolina, sumasabay din ang gasto sa logistics, kaya posibleng tumaas ang presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Ngayong Linggo, pinagsama ang epekto ng mahal na dolyar at pagtaas ng langis, dalawang pressure na direktang nararamdaman ng mga motorista at consumer sa araw-araw.
1: Naglabas ng rekomendasyon ng Department of Justice o DOJ na sampahan ng kasong plunder at graft ang isang estrada at ilang dating opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa ilalim ng rekomendasyon, nakikita ng DOJ na may sapat na batayan para kasuhan ang mga akusado kaugnay ng umano'y irregularidad sa paggamit o paggastos ng pondo ng gobyerno. Ang plunder ay isa sa pinakamabigat na kaso sa anti-corruption law sa Pilipinas. Ito ay tumutukoy sa malakihang pandrambong ng pampublikong pondo na umaabot sa malaking halaga. Samantala, ang graft ay tumutukoy naman sa maling paggamit ng posisyon sa gobyerno para sa personal o pribadong kapakinabangan.
0: Tuloy po tayo sa detalya ng ating mga balita na sabay ang napapakinggan sa mga himpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network Nationwide. Napapanood sa ating mga Facebook page at sundan niyo po kami sa TikTok, Vanguard Balita. Nilinaw ni Mariel Padilla na hindi pa magre-retiro sa politika ang kanyang asawa na si Robin Padilla. Sa kabila ito ng mga espekulasyon tungkol sa kanyang posibleng pag-alis sa larangan ng serbisyo publiko, ayon sa kanya, nananatili ang commitment ni Robin sa kanyang trabaho bilang mambabatas at isa sa mga isyong patuloy niyang tinututukan sa Senado. Si Robin Padilla ay kilala bilang action star na pumasok sa politika at nanalo bilang senador noong 2022 elections. Kamakailan lamang sinabi ni Mariel Padilla na titigil na ang kanyang asawa dahil hindi siya deserve ng mga Pilipino.
1: At sa ating pong segment na gawing viral na mag-aral, aalamin natin bakit pag nagbiro ang isang ordinaryong Pilipino na may bomba siyang dala, maaari ho siyang makulong. May bomba, dalawang salita na kayang magpatigil ng isang airport. Kaya noong lumala ang hijacking at terror attacks noong dekada 70 at dekada 80, maraming bansa ang naghigpit laban sa bomb threats kahit joke lamang daw. Sa Pilipinas o ay ipinasa ni Ferdinand Marcos Sr. ang Presidential Decree 1727 noong 1980, mas kilala bilang anti-bomb joke law. Layunin itong pigilan ang panic matapos ang serye ng pambobomba at terror incident sa bansa. Kapag nagbiro ka tungkol sa bomba sa airport mo o mall o di kaya isa tren, pwede kang makulong ng hanggang 5 taon. Pero hindi lang Pilipinas o ang naging istrikto. Sa Estados Unidos o United States, lalo itong humigpit pagkatapos ng 9/11 attacks noong 2001. Kahit simpleng I have a bomb joke sa airport, pwedeng ikaso bilang terror threat o false information dahil kayang mag-trigger ng evacuation at flight cancellations. Sa United Kingdom naman, may mga pasaherong na-aresto rin dahil sa jokes tungkol sa explosives sa eroplano at train stations, lalo matapos ang London bombings noong 2005. Sa Japan at Singapore, sobrang higpit din ang airport security laws. Kahit biro, pwedeng ma-offload, ma-detain o ma-ban sa flights. Dahil sa mata ng gobyerno ang problema, hindi kung nakakatawa ba ang joke, kundi kung ilang segundo bago mag-panic ang mga tao. At parang debate ngayon tungkol sa mga pagbawanta laban kay Bongbong Marcos, kapag seguridad ng publiko o estado ang usapin, hindi pwedeng hintayin ng gobyerno na malaman kung biro lamang o seryoso pala. Lagi hong makinig sa Vanguard Balita para malaman ang aral, kasaysayan at siyensya sa likod ng mga balita at gawing viral ang mag-aral.
0: Samantalang sa ating paring mga balita, nagpapasalamat si Manila Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso kay Senador Bam Aquino sa pagtiyak ng makasaysayang 1.34 trillion pesos na pondo para sa edukasyon sa 2026 national budget. Ipinabot ni Domagoso ang kanyang pasasalamat kay Aquino matapos ihayag ng senador sa flag ceremony ng lokal na pamahalaan ang pagpapatayo ng 600 na bagong silid-aralan sa siyudad na popondohan ang 2026 national budget. Pinuri rin ni Domagoso si Aquino sa kanyang pakikipaglaban para madagdagaan ng tulong ang mga eskolar ng bayan sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Tumulong si Aquino na matiyak ang 1.34 trillion pesos na budget para sa edukasyon sa 2026 national budget, ang pinakamalaki na pondong inilaan para sa edukasyon sa kasaysayan ng bansa. Kabilang sa halaga ang 67.9 billion pesos para sa pagpapatayo ng 25,000 na silid-aralan upang makatulong na matugunan ang kakulangan ng 166,000 o 166,000 na silid-aralan sa bansa. Sa kanyang pagpapakilala, inilarawan ni Domagoso si Aquino bilang isang masipag at matalinong mambabatas na nakatuon sa pagpapalakas ng sistema ng edukasyon sa bansa. Inulit din ng alkalde ng Maynila ang panawagan ni Aquino sa mga leader na isantabi ang pagkakaiba sa politika at ituon ang pansin sa pagtugon sa pangangailangan ng mamamayan. Dagdag pa ni Domagoso, dapat magsikap ang mga opisyal ng gobyerno na maibalik ang tiwala ng taong bayan pagdating sa serbisyo publiko anuman ang kulay ng kanilang politika. Sa ngayon, si Aquino ang pinakamalakas na senador batay sa resulta ng pahayag first quarter survey ng Publicus Asia kung saan nakakuha siya ng 59% net favorable rating, kabilang ang 30% na nagsabi na siya ay very favorable. Vanguard Balita. Vanguard on the scene. Mas mataas din ang panibagong rating na Aquino kumpara sa 54% na net favorable rating na nakuha niya sa pahayag 2025 end of year o PEOY 2025 survey ang Publicus Asia. Ang tanging survey company na tama ang naging prediksyon na si Aquino ang magtatapos sa ikalawang pwesto sa 2025 senatorial elections. Rico dyan, babatiin ko sana yung aking brother, si Brother Ronald Pascual, si Prof ng NUST. Pero mag-a-apologize muna ako kay, ano, ha, kay Ronald MC, yung kasama nating number one DJ sa dito sa Big Sound FM. Mag-a-apologize ako kasi kahapon nagkakausap. Oo, kasi magkakausap kami ni siya, ako, si Monica Svelto, mga kasama natin. Eh sabi, magkakarga na raw siya sa, sana kahapon ng gasolina dahil sabi niya, tataas na naman. Sabi ko, mukhang bababa eh. Dahil yung LPG, di ba, kahapon bumaba. Naligaw pala ako. Nung gabi, nalaman ko, magtataas pala. Napuka ako.
1: Edi hindi nakapagkarga.
0: Hindi nakapagkarga. Instead, ang gagawin pa raw niya, iikot-ikot muna siya para maubos yung karga niya.
1: Aba joke eh, niya, no? Pero sayang naman.
0: Ay, happy birthday kay Miss Sonny Ugay Kunanan. Oh, si Miss Sonny. You know, happy birthday po from your Vanguard family. Mm. Yan, talagang masaya tayo. May kapirahan to.
1: Oo, ang aming pong accountant. Kumbaga ayan, si Ma'am Sonny. Happy birthday, Ma'am Sonny. Mula po sa amin sa Vanguard Balita at buong Vanguard Radio Network. Yan.
0: Yeah. O ngayon, babatiin ko na. Nakapag-apologize na ako kay Ronald MC. Batiin ko na si Brad Ronald Pascual. Good morning at saka sa mga estudyante ng NUST. Ganon din yung nakatutok sa atin dyan sa temporary public market sa Kapitan Pepe, Cabanatuan City. At yan po ang kalipunan ng ating mga balita ngayong umagang ito mula sa Vanguard Balita. Manatili pong nakatutok dahil susunod na ang inyong mga paboritong morning program.
1: Siyempre, andyan po ang iba't ibang Big Sound FM at Big Radio sa buong Pilipinas na magbibigay po ng saya at musika sa inyo sa Big Sound FM Baguio, La Union at Big Radio Tagbilaran City Bohol sa 101.3 Big Sound FM Solano, Nueva Vizcaya. Si DJ Ryan po makakasama nyo sa Morning Big Sound, 95.3 Big Sound FM Cagayan City Isabela, si DJ Puyolo at si DJ Karen. Magpapasaya po sa inyong araw. At sa 100.5 Big Sound FM Tuguegaro City, Cagayan, abangan po si DJ Hazel sa Big Breakfast Musika.
0: At muli, mula po sa Cabanatuan City, kasama natin sa production si Rowel Ragasa. Ako po, si Harman Galang.
1: At kasama po sa ating production si Jerwin Palmeda at si Big Jerry. Ako naman po si Rico John Ferrer mula ho sa Baguio City. Ito po ang inyong Vanguard Balita. Maraming salamat sa inyong panunood at sa inyong pakikinig at magandang umaga, Pilipinas!

0: The Hits All Day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Hindi ko na kaya ang presyo ng gasolina. Ang sakit.
2: Relax, hindi ka nag-iisa.
1: Ay, akala ko ako lang.
3: Mataas na talaga ang presyo ng gasolina. Pero dapat walang nananamantala. Isumbong ang anumang uri ng pananamantala sa Ego PH Super App ng Department of Energy. I-download ang application, pindutin ang report button, i-click ang gas station concerns, at ilagay ang detalye ng inyong reklamo. Maging bahagi ng solusyon. Isang paalala mula sa Provincial Government of Laon.